0: Boswe, di ima do?
1: Wopo.
0: We, makulid.
1: Wopo. Kwa ebe ni mou mou lo de. Ya wakou ye balo mou.
0: Sana, me tout moun konet bwa we.
1: Bo, wopo. Ose e mè ki te afekte ni. Mwa kata mpo mè la, jan yo bay, jan wakou pi diyo. E tout, si toujou mou ta fwe pi listyon pi ta glop. Bo, diye di sa lo, e tout mè mwa otavon bil bay moun. Ou vle di mwen sa zite la jen yo bay sa pli pochure moun, pli bonzo de, pli kalte de, pli glo vina site yo. Chak yo bay sita glo a dimanj, de zè, hala zita, pa ban mwen glo la mi, ban mwen glo la zi yon mwen bli, mwen fè za fè mi. Ise pou sa nan fè la jen mwen.
0: Me, man koulèd. Man koulèd. Epi
1: maten yo havi epri, jodi a yon mwen fè, di mwen pli tan la jen, ap tou nan mwen wè tè zi yon site yo. Se ba sa kan wajen moun. Kal de chan la sa la. Mi se ben ay bi ou. Isma sa ben de tou. Isma kami de moun ben de tou. Se yon sel kou moun may ben. Le mwen kou se bo vidou de tou. Mwen kou mwen wakon woy imam. So. Po moun. Se ba yon sa kan wajen moun. Mwen ka kontwa yon moun.
0: Oui, men ou nan top. Ou nan dezod la.
1: La vin ben se. Mwen ki kan wajen la. Se pa mwen yon yon balaje, yon kome mwen yon lèvi mwen bakou yo. So se bay sa ka an nou vre mwen, se sel bay di ka fèkte mwen. Pis nan wè, si mwen
0: gen yon apre de mwen la vi mwen la.
1: Mwen se yon sel, si mwen ni glo. So pou pou se sa mwen gen mwen dou.
0: Oui, mersi an chay.
1: Ouè.
0: Ouè. Oui, isam se man koule tout sel ka ren afekte pou dlo bis ma atan peson gadi was kon yon. E isam mwen yo ka pe bil yo bis yo pa akouye di yo koupe yo. Se kon hayye, sou pa afe plet, sa min bay bel.

0: Bonsoir, Dimadou.
1: Bonjour, Monsieur Bobo.
0: Bonsoir, Bobo.
1: Bonsoir, Monsieur Bobo. Mwen ka akouti ou sa ka fete yon nan. Ek nga tan kou di salan me di bay nou an bay kika apesi ou kika kou me la jè. Mwen sa mwen ka fesyon nou ta mwen di se pisi. Kou pou mwen di men kwestyon. SEC Aaron pa bay ou sa yon ka gani pou an ki bay an lot pe. Esi an moun Amerika yon chibou ou la ten hosted ou gasa ka yon pa pou yon pa pika zan ki mwen ek la fini san pa san pou madi. Esi ke se bi la te a hosted because yon pa li bay se yon. E yon pa pou yon ke se pa pou yon pa yon ka pou me la jek yon e ka ka pale ki yon ke se bi yon pa pou me la jek. So si yon pa wap yon nou ka yon wek gasa ou se mi kwestyon nou ka madi se pisi. An ou ka yon na ta se fiel me ki sa nou yon ta pou nou sa afili si nou pa sa se fiel nou pou kaspe. Men kon an peyi ka sou a, pon an bi ka sambe yo, ka sebe yo, yo sa hen yu seyi pou ka pou men. So ki sa nou ka sou? Nou la konzile nou pa vle, nou vle depan le gouvernman. Ki se man apen nou ka pale ki gouvernman? Gouvernman e portan pou pale avan. Me, ki sa peyi a men ga fe le, gouvernman ni pou konmen milyon de la pisan an kontrak. Se kontrak ta, ta an se ta hayat ni. Paske, ma pa ni pes intelligent son, sistem kamon an plan, ek tout se bay zan. So, an mette konsumen yon kwa fè pou ale, tou fouye pou pa an pou kache ya. Yon di kon ase lan ki te ki bay la an sa. Men nou pou mande, pa gouvernement, pa kwa se nan gouvernement, an gato an yon kon, nou an se pou fè, ek mande pou ki sa lan ki te bay la an sa. Ek, an ki wè fè, bali, dikè, zèman gade, nou nan yon mette pou represente justice Caribbean. Ma wè san fave PSP na ki ka wè pe ki ka wè de se de son pisli. Si nou ni krim nou apè li nou. Me yo men se pa yo ki ka wè san nou wè. Vaka de pou se yo ek se yo mette moun pou si yo fan bagay. Kon a moun wè se moun nan moun nan yo me la ki a moun pou wè se sante yo. Because se lo ya ka yi ni pou fè sa yi ni pou fè a e ki ka fè yi e ki yo. Because si ale pou represente nou pou di nou, se komina si pou di men kou ete ni avante, ni anbe, ni an problem, pou ka ou ti moun nan, ki ka ou akonsa komina, e ka bay polis li. Tout bay se pou aple wè polis ek li, lè yi 24 wè. Lè yon ensi pou kata kote, ou pa wè yon an yon anko, ki pa do kon pou di, ki sa wè. Mwen si pose, sistem sa ane pou chanje. Because moun pa se mwen se polis, bay polis, pou e se gouvernement kafe mwen patay. Se konfilizan mwen.
0: Bonsoir vous.

0: Bonsoir, Dimodo.
1: Bonsoir, Popo.
0: Bonsoir.
1: Se bon chan sa chay moun pa akwe station nan. Because lò kouye kou diyan bay, moun ka kouye dou manti. Mwen te ka pe $80 gelè 90. Denye bil mwen te pe se $90. Koman epe kou sa yo dou mwen 255?
0: Mama.
1: E ka chan nom lè 10 sa lò pla ka kouye dou manti. Ki moun nou sa fè di moun nan manti? Se pa ou ka pe bil moun nan pa lou ka dou manti. Se sa mwen ten pou di.
0: Bonsoir.